0: 92.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM bukidon because 16 minutes after 8 o'clock that's Houdini Dua Lipa for you. Dazzle was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa suli 27 pesos SRP lang. Ito na last hour ng ating program. Parang medyo makulimlim ang ating paligid ano. Ang ating langit hindi ganun katindi yung sikat ng araw ha. Pero alas 8 na eh. Pero okay lang yan. Wala namang prediction na mag-uulan eh. Actually, ang prediction nga, meron tayong matinding tagtuyot, di ba? Matinding init ang ating mararanasan. Sige, panayon sa paglalaba. Kuso! Baka naman napapangiti yung mga mister eh. Yung mga uncle natin, uy, dagom, dilida yun ang paglaba. Hindi po, normal po yung panahon. Sige, panayon! I-shoutout muna natin lahat ng mga guwapo natin, mga guards, oh. Kina Makoy Arancon at saka kay Jeff Batillier, mga guwapo from FICO Admin. Yan ang shoutout na po sa guard on duty sa FICO Admin. Sina SG Torregosa at kay SG Picasi sa labi na sa mga utility ka sina Raymond Alaba at saka kay Michael Alindog. Mga pogi-pogi ito mga to. Mga Soiti, magandang umaga. Maraming salamat ha. Magandang umaga rin. Shoutout sa mga guwapong trabahante ng Barros Hardware. Good morning, Barros Hardware. Siyempre, nakikinig din sa atin mga taga Hanupolan, Claveria, Misamis Oriental, kina Totoy Abarquez, magandang umaga. Kina Totong Flores, kina Peter Formento, always na minaw. Ayun no, pag open pa lamang daw nila, naminaw na sila hanggang pag closing. Diba? Norman Transco Taxi, si Douglas, magandang umaga. Mga taga Balubal CDO, shoutout sa lahat ng Robinson Boys. Ba? Kamusta naman ang inyong pagpaminaw diha? Ha? Kamusta inyong mga sitwasyon? Di ba maglalaba? Di ba? Sige naman, magandang morning po. Salamat po ng mga nasa palengke din ha. Good morning na good morning. Ang Carmen Public Market, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y maganda rin ang inyong mga umaga dyan. Pamahaw ha! Huwag kalilimutan ang pamahaw bago sumabag sa trabaho. Yan lagi kong paalala. Abangan mamaya yung re-announcement ng mga pangalan ng mga nakadaog ng bugas at groceries mga sweethearts. Kaya naman, padayon lang sa magpaminaw. Walang bibitaw. Mag-commercial break muna ako saglit. Babalik tayo with more. Ako pa rin si Jason Steele dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
1: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. Hey! Pakisabi na lang! May pakisabi, San Kiss Lola for you. 31 minutes after 8 o'clock. Oy! Magandang umaga po. Shoutout natin ang mga sumusunod. Dami mo lang na message. Hindi ko nabasa na sa ating Facebook page. Teka muna, tambakan ako dito. Isang good morning. Ate Fel, alam po saan, maraming salamat. Good morning. Thank you, Mami Mariling. Magandang umaga po sa inyo. Pagising pa, shoutout na lang. At ano to, happy birthday to our amazing. Oy! O nga, no? Birthday ni ano yung... Naku,
1: birthday pala ni George yung araw na ito.
0: Alam ko yung kahapon eh. Yan, happy birthday sa our very own beloved George today. Happy birthday, George! O nga, no? Sabi ni Mami Marilyn, happy birthday. We love you and always and forever. Wow. Magandang umaga sa inyo lahat dyan, Mami Marilyn. Melissa Robete, magandang umaga. Sabi niya, shoutout lang ang kanyang husband na si Jimmy at sa kapatid niya na si Ate Ninette Coloso. Sana ngayong araw ay maganda ang biyahe. Always something. God bless. Yan, maraming salamat. Demsa Robles, good morning! Maraming salamat. Maraming buntag sa diha, brother. Thank you. Gusto ko yung mga, ano mo ah, effects mo ah, yung mga graphics mo. Thank you ah. Ito, always kapaminaw. Good morning, Jason. Shoutout lang sa akong anak. Ang bisita na to, taon sa Christmas tree. Kay Lot daw at saka kay Shane. Magandang umaga. Ay, Pasko na. Lola Lalang ng Hanupolan, Claveria. Magandang umaga po. Alright. Si Fane and Fern. Sabi niya, happy birthday kay George. Yeah, we love you. Galing kay Faith and Fern Manga. O Manga. Yun, no? And, siyempre, sanat po namang nakikinig din sa atin. All the way from Kauswagan. Mendoza family, magandang morning. Kina Lugel. Ayan, at ang kanyang buong pamilya. Thank you! Sana'y maganda naman ang inyong mga buntag diha. Ito muna yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries. So, paminaw, ha? Ito si, wait lamang, nandito yun sa kabila. Okay, ito. Si Francis Soto. Francis Soto ng Chad Ken Taxi. Congratulations, Francis Soto. Nakadaog kang bugas at groceries, ha? Pumunta ka dito sa station, ha? Si Emma Amora ng NHJ Kauswagan. Congratulations. Karte kay Jerry Igang ng NHJ Kauswagan. Kaya nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganon din si Rosana Olinan, congratulations. Pumunta ka rito. Valid ID lamang ang kailangan. Kaya para ma-claim ninyo ang inyong mga bugas at groceries. Congrats. 8:34. On for a break. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, magandang umaga po sa inyo. What a beautiful weekend we got so far. Kaya naman pa tayo yung gayapon sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
2: This is Heart 92.7. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
0: Thanks a lot, Dr. Hart. Oy, nahibaluba mo nga na ay mas baratong paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy pariente, gikan abroad nga magpadala o kwarta o kung naamoy online job, magkadawat o sweldo, gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verified GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim ng remittances o libre ang pag-claim ng remittances, gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners na libre, sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oras sa rin 93.7 Hard FM mo ginoon. That's El Mano for you with Tahanan. I guess that's about it for me. Maraming salamat sa lahat po ng mga sweethearts nating umantabay sa atin from 7 in the morning until 9 o'clock. Thank you so much. Hoy! Magandang umaga yung mga naglalaba dyan. Hoy, kumaganda rin sikat ang araw. Wala ka ng excuse para hindi ituloy yan. Nakikita ko na yung sikat ng araw. Hindi lang ganun katindi yung sun rays, pero mainit na. Pwede na. Angkol! Dayon ha, padayon ha sa paglalaba. Hoy, follow nyo ako sa aking Facebook page. Alright, Jason Space Hard FM. Ulitin natin yan. That's a Jason Space Hard FM. May humabol pala. Si Sir Jimmy at saka si Gigi Hazel K. Tunaming. Mula sa may Simplicity Vulcanizing Car Wash. Happy birthday daw kay Pretty George. Ayun! Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Na-surprise ko, pagtuyok daw ni Ate Fer sa may Zone 3, Zone 4. Grabe ang Hard FM, galanog-lanog. Talaga ba? Magandang umaga po dyan sa may Zone 3 at Zone 4 ng Lapasan. Maraming salamat sa lahat ng mga naka-Hard FM. Oy! Swerte ang inyong araw. Naka-Hard FM kayo. My name is Jason Steele, waving my hand for goodbye. Just for now.
1: Hard FM plays the tune of the Christmas season.
0: See you on Monday, mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon, 8 minutes after 9 o'clock. Good morning everyone! RV Stone here, nagbabalik. Welcome po sa ating programang The 90s Heart. Of course, sama-sama na naman tayo hanggang alas 12. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Bulacanog, Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.5.

0: 9:27 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Good morning once again. Anyway, time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po yung bungad ng araw natin ngayong araw ng Sabado, ha? Yung mga may mommy duties, mga daddy duties natin. Good morning sa inyo. Ano naman po sa mga ano ba yung mga special na ginagawa natin tuwing Sabado? Basta kasama nyo yung programa nating The 90s Heart, ha? Nako! Tuloy-tuloy pa rin yung buhay natin. Anyway, good morning sa mga sweethearts natin. Yung mga maagang gumising, yung mga kakagising lang. Nako, may muta pa. Good morning sa inyo, ha? It's a beautiful Saturday morning. At syempre naman, ang tindi ng sikat ng araw. At tsaka, wag natin kalimutan, ha? Yung mga, especially yung mga lugar natin dito na madalang lang yung tubig. Nako, mag-imbak tayo ng tubig. Diba? Puro na lang kansilado yung pagliligo natin, ha? But anyway, sama-sama na naman tayo hanggang alas 12. At syempre, special yung araw natin ngayon, ha? Kasi birthday ni George! Happy, happy birthday, George, ha? Malapit na siyang lumagpas sa kalendaryo. Ako, napakabata pa talaga, diba? Mga magulang naman may 5 years ni George. Happy, happy birthday din sa mga kasabayan mag-birthday ngayon ni George. Happy, happy birthday to you, ha? At saka may you have many more birthdays to come. Anyway, sa inyong mga pabate, sweetheart, 0917-1579-927. Maghihintay ako sa inyong pabate nyo, ha? Good morning! Lola Amy Balumadres and of course kay Mayor Miles, mga kasamahan natin, mga lab-lab natin dyan sa may kamamanan. At syempre naman kay Sir Afrin Nuwayan. Diba? Grabe. Hindi pa tayo nakapag-onboard dito. Nag-greet na kaagad. Good morning sa iyo, Sir Efren. And of course, yung mga kasamahan niya dyan sa may Malanang Opol, City Homes Malanang Opol. Good morning po sa inyong lahat. Demsoy kay Gigi. Good morning sa imo, Simplicity Vulcanizing Shop. Oras natin, 9:30 na po. Nang umaga, magbabalik pa ako with more music. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Og usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9:45 ang oras natin. Ano ba to? Hindi ako kabalo sa pagtuflok sa mic. But anyway, good morning! It's indeed a beautiful live. It's a beautiful day. It's a beautiful Sabado. And of course, birthday po ng ating beautiful girl, Honey George. Yay! Happy, happy birthday to you, George. Malapit na siyang lumagpas sa kalendaryo, di ba? Ano ba yung ginagawa para yung edad mo di lalagpas ng kalendaryo? Yung bang tawag calendar method? But anyway, good morning. Happy, happy birthday din sa mga kasabayan ng birthday ni Georgia. Yung mga enjoy na enjoy sa kanilang pamahaw ngayon. Good morning sa inyo. Enjoy na enjoy sa kanilang gabundok na labahin. Happy, happy listening po mga nanay natin, ha. Sige, nagyaw-yaw si nanay. Kidagay mancha ang uniform sa iyahang mga babies. But anyway, good morning to all of you guys. Let's enjoy our Sabado morning hanggang alas 12 po. Ito po yung mga isa sa mga the best na dekada, dekada 90. And batiin nga natin yung mga sweethearts natin dyan sa may Promised Land, Makasanding, of course dito rin sa may Tibasak, ha. Good morning kay Nanay Arsenia and of course kay Arfi, ha. Good morning ang Ocular family. Always yan nakikinig sa Heart FM. At tsaka, oy, mabati na si Demzoy, ha. Demzoy, padala ka ng parcel dito, ha. Good morning din and happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may bukid nun, ha. Oh, especially dyan po sa may, dito sa may Campo Uno. Oh, good morning sa inyo dyan. At saka dito din sa may Alae, sa may Camp Phillips. Good morning sa lahat ng ating mga sweethearts dyan, ha. Paramdam naman kayo. Mag-text kayo sa atin, ha, para at least mabati ko kayo on air. 0917-1579-927. 9:47 na po ng umaga. Magbabalik pa ako. More music from the 90s. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026. Adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:13 ng oras natin, Sweethearts! Second hour na po ng ating programang The 90s Heart. Siyempre, Sabado ngayon. And kalimitin sa mga Sweethearts natin ngayon, nasa bahay lang ha. Nako, saan ba yung traffic, Kuya Noel? Ah, parang nasa westbound terminal si Kuya Noel ngayon ha. Happy listening sa ating mga Sweethearts dyan ha. Dyan po sa may yung bagsakan ng mga isda. Oh, fish landing. Happy listening. Siyempre, yung mga mga negosyante natin dyan. Galing pang Sambuanga. Yung iba is galing pang Basilan ha. At saka yung iba naman is galing Jensen. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagkikinig dito sa Heart FM ha. Good morning din kay Joseph Ranara. Welcome back sa inyo, Joseph. Hi din kay Igig, kay Sally, Jackie, and also kay Kathy. Mga Sweethearts natin ngayon dyan sa may CDO Papel Republic. Good morning sa inyo. Yung mga nanay natin ngayon na busy na sa kusina, getting ready for lunch. And of course, mayo kay Gatiman yung si Daddy. Ha? Happy listening sa inyo. Sa mga nagkakape ngayon, good morning! Happy Saturday din. Mars Laundry Hub, good morning sa inyo. And of course, ang ating mga Sweethearts ngayon dyan sa may Carmen Market. Good morning po sa inyo. Novo Department Store, ha? Dyan sa may Kogon. Araw-araw din yan nakikinig dito sa Heart FM. Thank you so much. 10:15 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Tunog tiyara.
4: Tingin ko pa lang, para bang
3: local and proud.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:33 ang oras natin, sweetheart. Siyempre kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful beautiful Saturday morning. Of course, dito po sa ating programang The 90s Heart. Ay, nagkikinig sa atin ngayon ha, si Ate Carla. Good morning si mo, Ate Carla. And of course, yung mga kasamahan niyang mga Zumba mommies natin. Pag-greet daw ng happy, happy birthday kay Sweetie George. That's coming from Ate Carla. Maraming maraming salamat. And also, bukas din ang birthday ng mama ni Iggy. FYI lang tayo ha. Kahit wala pang imbitasyon, hulat namin sa imbitasyon, Iggy ha. Happy, happy listening once again dyan sa inyo ha. Ate din mga sweethearts, hi kay Pearl. Kay Kring Kring ha, Pearl Gonzalez ha. Pabati daw ng happy 20th birthday kay Gorgeous George. Kay Marifel, good morning to you Marifel. And also kay Mommy Marilyn, happy happy birthday daw sa ating kapatid. Anyway, sweethearts, para po sa inyong mga pabati request ha, 0917-1579-927, 0961-8924-927. 10:34 na pong honest natin, padayon ta with the music from the 90s. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: usa ka ba ka buhay day? Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

10:48 ang oras natin, sweethearts. Time to brunch was by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin! Yung mga sumasayo ng Tootsie Roll ngayon ha, yung mga nag-aala street boys, okay ba yung mga yung mga kalamnan natin dyan at saka yung mga joints natin, kumusta po? Wala pa bang sumasakit? Nako! Grabe, arthritis is real. But anyway, maganda yan pag exercise, di ba? Especially yung mga Zumba mommies natin ngayon ha. Sayaw-sayaw lang. And of course, maraming salamat sa pag-enjoy sa mga music natin dito sa Heart FM. And of course, isa sa mga nag-enjoy yung ating mga sweethearts dyan sa may FICO. FICO admin staff, hi kay Raymond Alabang, kay Michael Alindog. And of course, yung ating mga poging mga SG ha. SG Torregosa, kay SG Picasis. And of course, ang pinaka-gwapo sa admin. Sino ba yung pinaka-gwapo dyan? Si Popoy. Morning sa inyo di ha, mga boys natin ha. Hi din sa ating sweethearts dyan sa may Bukidnon, sa may Quezon Bukidnon. Good morning kay Ninette Leonardo. Oh, happy happy birthday daw kay George ha. Dami talagang bumabati kay George, dami kasing nagmamahal kay George, di ba? Happy happy birthday.

0: good morning sa inyo ha. Ah, mga miyembro to ng Alta Dua Taxi ha. Mayong-mayong pagpaminaw sa inyo ha. 10:51 ang oras natin. I'll be back with the music from Spice Girls. Of course, dito pa rin yan sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
8: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
9: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
10: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 92.7 Hot FM kagayan, your 93.7 Hot FM Boginoon, 11:15 ng oras natin, sweethearts. Shout out sa lahat ng ating mga drivers ngayon, ha? Mga nagmamaneho. Always keep safe lang ta tayo sa nasa daan, ha? Saka avoid natin yung mga road rage na yan, ha? Kung guwapo ka, di ba, dapat kalmado ka lang. Yung mga madaling magalit, nako. tingin-tingin sa salamin, ha? Dapat kalmado lang tayo, ha? At saka make sure lang, give way lang tayo sa ating mga kapwa driver, ha? Especially yung ating mga, yung mga nag-driving school ngayon, ha? Yung mga nag-pa-practice. Nako, ang lakas-lakas pa ng mga music, no? Pampawala sa kaba. Shoutout sa imo, ate, ha? And hi din sa ating mga machine operator, especially sa PTA President diyan sa may Parks Printing Services sa may Yakapin, Burgos. Good morning sa imo and happy 13th birthday daw. Advance. Happy birthday sa kanyang apo na si Jola Pauline Gales Salinas, and it's coming from Mamang Elaine and Pang Papang Nicolas ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Oy! Happy birthday. Basta may birthday dyan sa Gales family, may spaghetti tayo dito, ha? Napakasarap. Ako, maraming salamat, mami. Happy listening din sa ating mga Pajak Boys dyan po sa may Puntod. Happy listening sa inyo. Of course, yung sweetheart natin dyan, si yung Buntis. Good morning sa inyo, Ben. And of course, ang ating mga barangay officials sa may Barangay Puntod. Shoutout po sa inyong lahat. 11:17 na po ang oras natin. Magbabalik ako with the music from All For One. I swear. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ang

0: 11:34 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programa tuwing Sabado, ang The 90s Heart. And that was a song from Lighthouse Family with High. Yung mga high na high ngayon. Oh, kasi grabe, grabe yung energy nila, ha? Happy, happy listening po sa inyo. Especially sa ating mga sweethearts dyan, yung Kabanday Boys natin, ha? Happy, happy Sabado po dyan sa may Taguloan. Happy, happy listening din sa Gales Family. And of course, hi din kay Kuya Ding ng Grab Car Kagayhaan. Sa lahat ng mga officers at members nila, maraming maraming salamat po sa araw-araw yung pagkikinig natin dito sa Heart FM, ha? Hi din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may NHA Kauswagan. At syempre ang ating mga sweethearts dyan sa may Shell Kauswagan. Araw-araw yan nakikinig sa atin dito sa Heart FM. Maraming maraming salamat po. 11:35 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 11:48 ang oras natin, sweethearts. Final break na po sa ating programang The 90s Heart. Siyempre, batiin natin ang happy listening, ha? Sweethearts natin dyan sa may Bukidnon, especially sa may Maanyag Maramag. Hi kay Sir Eddie Kinia. Maraming maraming salamat, ha? And the rest sa lahat ng mga crew ng Noisky Food House, shoutout sa inyo, JRS Maramag. As always yan, kasama si Demsoy, ha? Biyahe ba sa Demsoy ngayon? Happy listening si mo, Demsoy, ha? Ay din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may Pangantukan, dyan din sa may Kalilangan, and of course sa may Barangay Barandias, ha? Shoutout kay Shy Shy dyan, and of course ang Aquino family sa may Pangantukan. Maraming maraming salamat, ha? Kay Dodong, hi din kay Sai C, and also kay Hi C, shoutout po sa inyo. And hi, happy listening din sa ating mga sweethearts sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Happy listening kay Bernard Naknak, Renato, Kenneth, Pearl, and sa kanilang moto vlogger na si Lodi Lia. And it's coming from Sir Ron. Shout out si mo, sir. And ito, biyahe talaga si si Demsoy, oh. Maayong pagbiyahe si mo, Demsoy, ha. Muro maglain paminahon, Demsoy, no. Oh, keep safe lang always, Demsoy, ha, si mong pag-drive. Alas 11:50 na ang oras natin. Maniudto na ta, of course. Kasama pa rin ang mga music natin dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice.

This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 12:30 ang ating oras and the time check is brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, debitin. Tayo po yung magkakasama hanggang alas 3 ng hapon. Okay, tagang salamat sa inyo mga pabati ha. Yan, maraming pong salamat. HPG Joseph, happy birthday to you, Miss George. More blessings to come and good health. Enjoy your day. Thank you po sa inyong mga greetings. 3909. Uy, thank you po ha sa mga sweethearts natin. Sa Pearl Travelers Garage, CDO, Ceramic Coating, wish you all the best in life, more blessings. Always keep smiling. Maraming maraming salamat. Oh, inuulan ako ng greetings ngayon. 3177, greet us please. To happy happy birthday to our Nell Arshaga. Happy birthday, Pretty George. May God bless you more. We love you. Enjoy sa Amon Day. Marami ding salamat. Thank you, my love and hugs po sa inyong lahat. Ito yung mga, Gabas family. thank you. Mamaya, sige. Uy, dagang salamat ha. I'd like to say thank you to Mayor Miles and Mami Amy sa inyong pa-cake at kay Mami Marilyn as always. Maraming salamat, Mami, for the love. Sige, text nyo ako ha. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page po natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. We got 12:31. That's our time. At hanggang alas 3 dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart po.
1: Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
5: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, bibitin!
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay! Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
11: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
12: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
13: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
14: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
12: The best ang mga music sa Heart FM.
13: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Oh, that was Yen Constantino, who just celebrated her 20th anniversary, and also with RJ Jimenez. They both started sa ano eh, sa isang reality show. Well, I'm enjoying that song, especially na it was an OST, one of my favorite OG Korean drama. Napanood mo ba yun? Princess R, so tama. Ay, 90s ka na talaga, George. Oo. Di na mapunga ng edad. Hello po, maing hapon. Thank you po, ha? I appreciate everyone who extended the greetings to me. At wala na, heartwarming lang. Thank you. Always ready with a smile. Sabi ni Ate Cha dito. Hello, Miss G. Happiest birthday to you today. Wish you all the best. Good health and God bless. Yael says happy birthday to you. Thank you, Yael. Thank you, Ate Cha. Thank you, Kay Cha. To the whole family sa Trices Eatery. Marami pong salamat, pahag. Marami pong salamat. Thank you, Iging. Oh, happy birthday. Thank you. And ano nga pala, no, kasabay ko yung nanay mo. Thank you, ha? Marv Kagaanan Nubia sa ating Facebook page. Send location sa inyo, balay kayo birthday mo. Sulong mo dito, walay tao. Thank you po. Always na nakabackar ng Heart FM. Diri sa may Marv, Barbershop, Ilaya Carmen. Ay, maraming salamat. Sabi niya, pagkaon na, Miss Georgia. Kayo din. Maraming salamat. Thank you. Oh, di ba may message ka pa? Sige, let me know. Sino ba gusto mo ipa-shoutout? Ang mga greetings ninyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page po natin, ha? Huwag kalilimutan. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 12:46 now. Magbabalik ako. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. You don't have to search no
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Well, we're not too less lonely because I know we are many. Marami tayo ngayon. Naiisa ang himig ng mga radyo at kayo po'y nakatutok sa Heart FM. Thank you sa mga nakikinig sa atin. Music from the Heart, Weekend Edition. Till 3 o'clock, kasama si George. Sabi ni 3363, we spend our whole lives saving something for the future without realizing how short that future might be. One day, we may have to leave with unfinished plans and unspoken words. So instead of trying to, instead of trying to win by hurting others, perhaps the greatest success in life is to leave behind a peaceful memory in someone's heart. Happy birthday, Lady G. Maraming salamat, June Rose. Lanjay of Flower Shop, thank you so much. Eto, batiin ko lang yung mga sweethearts natin sa Eden, Solace, dyan sa May Indahag. Shout out sa mga staff like sina Eden's Resto Manager, Mr. J.M. Bonalos, to his beloved fiancé, Miss Joy Escobedo, also to Jules Caestano, Anna Destano, Lingard Siwongski, and finally, Mr. Donska Danlag, former dining supervisor ng isang restaurant dyan sa may isang mall downtown. Greetings coming from the Damon Cagadas. Ayan, maraming salamat ha. Eto, greet these people from Chinkiti naman, Miss G. Like sina Miss Jane and Miss Jejelo. Miss Jenny, si Miss Jinsky. Also to Mr. Eric Pobliete, Mr. Felvin Galos, Mr. Donka Danlag. Ayan, maraming salamat. At si Mr. Cheg Vice La Chica. A blessed birthday to you, Miss George. Greetings from all the staff of Eden Celeste, led by Resto Manager Mr. J.M. Bonalos, na belated happy birthday din. Nagang salamat. The Damon Cagadas. Thank you sa inyo mga pabati. And Sir Rodney Ponce, Chinkiti, dyan sa May Veles branch from Tibas, The Damon Cagadas. Maraming salamat po. 8048, happy birthday, Miss George. More blessings to come. Dagang salamat din. Salamat sa inyong mga pabati na kataba naman ng puso at sa lahat ng mga nagbigay ng mga blessings ngayon. Thank you po. I'm really blessed. Thank you, Lord. Ay! Meron ba lang mo nagbigay ng bouquet? Kung sino ka man. Maraming salamat. Oh. Bigla ako, may pa-flower. Hindi ko kilala saan galing. Pero maraming salamat po. More of your favorite love hits dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig,
5: at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidon, 236. And you know, just wanna share na sa it's a birthday ni George ngayon. It's National Cinema Day. Sa mga may plano manood ng sine, it only cost you 100 pesos lang. O yung kada cinema ticket. Ano na? Oo, punta na kayo sa mga cinemas here nearby. Manood ng movie, mag-relax, relax. Hello, good afternoon. Mainit ng ating Sabado, thank God. Thank you din sa inyong mga pabati. Ha? Happy birthday, Miss George, from Robinson Boys. Si Sir Douglas. Thank you. And, oh, thank you, Miss Ellen Alvarez. Ha? Love you too. Thank you. Mga September babies nga. Oh, oh. 2745, happy birthday. Stay healthy, humble, and beautiful. From Ophelia of a Promised Land. Tigang salamat po. Thank you. Salamat mga sweethearts natin dyan sa Promised Land Makasandig. Mom Ophelia Restore and Family. Thank you, thank you. Shoutout din natin ha, yung mataga Grace Wynn Hardware at Gospel and Psalms Hardware. Thank you sa inyong pakikinig. Lagi yan. O sige, samahan niyo pa ako. O gift niyo na to sa akin. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. 2:37 now. I'll be back. More love songs. Siyempre dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidaris sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric.

0: Next 71 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:36.
1: Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
0: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, so, so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon. Solid Heart FM Jodmi.
5: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 4:16. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Florida by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la la la la la. La la la la la la la. Heart FM.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
1: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 4:46.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, so, so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus, bibitin!
1: Heart 92.7
2: Heart FM Time. It is now 5:31.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
6: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, bibitin!
7: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na ilain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil-Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil-Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil-Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: Pulsada on 92.7 Heart FM.
1: Dilat-dilat, historia.

avenue for local talents and artists.

Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: What do you mean? Heart FM time. It is now 8:15. Heart 92.7.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabina mog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor. Pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan to sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iya hang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 nga to alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:43. Heart 92.7.
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
2: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:14. This is Heart 92.7.
1: Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in. Kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash. Patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus kapag kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon! Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises! Kevin Enterprises! We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers! Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 7:45.
1: Time check brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
0: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.